0: o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na fi seki egbegbe odo re eyin mama ati baba awon ti wa yin eyin wo ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin ba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de si pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba npe adua agbara la ni disa bagbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes o ti o sele niyan ni jesi waju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu jesu oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba lakoko je ni kankan ofo kan si oba awon oba jidide nle aditu olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su eh bi a tin wo a gbe soke awo sama gba jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju ma oju orun yes bo ti re oke kiyesi won duro le ti odo won aha eh ki lo de te fi duro te nwo oke eh Jesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti an ni won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ota to nso to wa bohun o ti se o si o ma gan. So ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan lawe eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 e fo soke e soro gidi aha Benny. Latoru. Oh, you put a corner, Lenona. Oh, you call it. One worry. Otto. Eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto ni mo wi fun enikeni to ba gba mi go iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi lo sodo ta ni o sodo baba so gbogbo awa ta wa nbi a ki se eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma jeri si agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe bere fun gbogbo awon ti an kora awon jo bi Judas bi nkankan toro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma fara mo ibi to gbe ma gbadura o je won omo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun ko ni jima a fe bere fun agbara olohun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agbara laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa do de se ni kankan ta se mele ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mo ra dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni mo wa ri wipe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe padan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori trista ti mi na wa yen mo fori gbadua mo fori gbadua ojiji mo gbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni baye ba mi sugbon gba ti mo ji dede ibi ti kini yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa so fun mi pe ah iwo ko na yin nban Jesu Oluwa na yin nban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti o ta yin si won o ba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won le ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo okitele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi ita ti jo mo alaafia won o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won gan ba de bi adua kaka kan po kan po kan ma se daada emi yo ma so fun pe iba lo bi adua kala na ti o gba pe ti o lo nje ta iba adua to ngan ti ego na je le lo ke lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu Oluwa ko fa yo ko lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ino me lo se yen akori ye ti ko ni daada be ti na ye o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin yan le yin ko leyin eyin leyin ori won ba jin go kiki aye fele tan go kiki gogo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to nsise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe to o to fe.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Emi le fi gbogbo enu so fun yin wipe lakoko ta de yi ninu ijo apostolic ti Christi Oluwa ti gba ogo mo Oluwa gogo so fe to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa oba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won ese pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe bere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke bere bi eni ti o gbari owo re ti run agbara ba de yo dide ona re ti di agbara ba de yo dide gbogbo to da laye re pata lolo ni agbara lati sajo ni won gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah e ba nki dada e ba nki dada
2: hallelujah.

Yes, o sin kankan to kan Olorun nipa ko to de tabi kankan. In to se pataki fun oni pe o gbagbara Olorun. Bo ba gbagbara Olorun to ba wo singlet. Awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni. O se pataki o. Okunrin kan jo ni ta je so mo ajo lepo nbe yin. Adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin. To ba nbo wa si bi isoji. E je mo pe kiki po sweater ku lu bayi. O na lo ma wo. Mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi. E to wo lana na ri. Na lo wo nje ta. Na lo wo nje. Sugbon gba to soro. Bi ene ko ti ri mi tan. Emi na so mo ajo ni e ti dan kankan gba na o. Bo ti gba mic lojo na. O ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan. Ewo mo ri to le meji. Oni bi duro wa o ti ejo awon kan loju oni olorun da wa mo ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bole ina ton pada lo nu go kan pe to lari jemi o babo ni singlet yo lari jemi o mo fe ke e gbagbe nte eje bi ti mo lo niyan e gbagbe nkan te eje ba bo ba si pe aso loro bi o merin bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bori jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba se jesu re ti kun ni won ma bi a lere wa lere bi to ba so pe ya jo gbe o le oba se jesu re ti kun ni